valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukatimo ndizvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomonginilila nhasi ndimitandu konga ndazulamo.